Esa na rapata Vodafone Kiribati sa the Vodafone Kiribati Foundation ni kapunga na Roy Kanwan anapa ni kapunga Roy Kanwan na ang paintangiran na napuha ay katipi matawa na tayan ka intakata kay bukiya kaya itoran na pataya ke Will Jess tenipuyi pahin na konako ke Walkus o apuyi tepi ay Tioko ke Crudges na kontrapata ay tetua matawa ya karawa kita ang paintangira yo na apisin de Vodafone ni pahiriki ari eka ina ki rawiya na pa anatante ay tetua matawa na namaroro di peristensi nitarapata at the Vodafone Kiribati Foundation Kamlesh Chama at upa tipuaka ayopon timanaka ay po on kakawaki ibukin tarapata ay nikarawan ay pupukin ako yung amatanako ibukin karikian di yung amata irawiya ni Mewiya the Kiribati Vodafone Foundation na natimato anumakuri matautayakan Kiribati community harapatanako nori kainanoya kaya tangiri on katawroi ibukin karikirakian naroya roroon di betipiki. Yes, I demand a kind tongue and mepu and a ricky in Sasanaki booking. Lawyer policeman men Macron Austeria at the Northern Territory. He mean Karamakinan and Kawakini to Popo Wapimen in Mewa to Kirokram the Kawa. Oh, the mice in money at the Porto Pimawanuatanga the Tara no Siran. At our policeman, the Ramapung pa Akongwaki, the Nanun Dongrongwaki, Akarabeaki or Mataya pa a minute the money you on the tapu. I Raronako, but the Pimatenu at the Kirometer may the minging ning. Atau presiden bahawa matan hari esok yang Australia nak ia kerja kena. Epon kaskaki ansa asna ki bukan kawakinan, hakapun aku anda kawa. An kerja anak mana men kapun aku anak aku ayah kis teh kena demai saya era kaya anda buat yang ada tara Australia. Hai bukan napa? Fin nak kena napa ya Aborigines nak ia napa kerja kena. Ada usaha no Santiago. Pa tawon te mane ane me paia ki aku ne ki nanun peina pun kotan te mokuri ata meroa, i marina yo prisman, hau te pota namata. E kantan ngaki pa ena katanota Amerika karikian te tanian pa, ai ena kon onopui te milion te tara te mane Amerika pona i pukina pan te pitepeki. Hatoi ta panin roi rongorongan no sinako meata kuti rerion nusiran, pa emu ruruwa kinaki anapa Amerika iyo nana powi, ia tan kairiri apan de betepeke ke de beef yon palaun ta kawapong. Ta kawamen sa korupoki ntepe me Amerika e Christopher Landau. Hepon mena yon koro hipokin nape te powi ya yo. Rokona yon palau pon men min anamemaroro na kia karoi ntelirik ya in de betepeke nka ya sandinea ki ron Trump pa anasatete hipokin de betepeke. Ye iya nakantan nga nasim de beach volleyball Vanuatu pa mana ya kempa yon na Australia ipukini ya katane ya ya metua. Hati puina tepung mana ina kuna nkarike ya tokan kayen takapu yon saina. Re ina kuna nkarike ya irini ya Olympic yon Los Angeles ntiririki uatanga wopi mewanua. Tanete mei vanuatu wakane aika shwe sin toko wa mechabele lovok. Anaira tepo te 2026 ABCBV Continental Championships I Shangluo City in the weekend. Takapua yore, aruko yei te pimetenua siim naine, haika ame toa toa meyasa, usane ni kotake me Austeria o nusiran. Hake atokan kain na ya kapua ini, o mane, anapundake neya, the LA Olympic Games. Wanuatu, ponsinga ya pendepetepeke ya paasi na konda kapua yo, animena ipu di, doona nusiran, Thailand o Kejistan, hari enawakei monpoi yang tayrikin takatin pong nikai tarayei Thailand. Orang unna napa, jasa Saudi Arabia nrangin nikapuakakana waki Iran ki yakasiya tawana nakaipukin pa ay erangin pupuran tayrikin ta monpong hari amati yei woman kaimua mei piripin. Anakampana nikaipuke Saudi ay Bari, yakamatuan takatin pong pa nakaipuke Zedo epondekin takanganga ngi ebu sirinano in the Strait of Hormuz. Epo niteke seru ntapayinu puaka imiangin Mosidam Peninsula. Nana itera Oman in the Strait of Hormuz. Eri po sinaki pa yei inape anakaipu kenipa epupura South Korea. Sene Joe Prosperity. Adi eri po sinaki pa yeti kenipa nanakanua Iran imeinikun Mosidam ntetainapa. Adi eteke yei sedo. Etua yanga anakayaka Iran nakon nanapukipuki Saudi ayo.
Me te aki nang kua pa yei wawa ka ipu kini paa. A kere patau imuin o kina kuan te main, ngea kapungana i teren te merawa, a de straight, a de ea kiri aina kapungana aki, nte bus. Hau, e korakoranga i deki rau i ronde United Kingdom imuin na kaya kaana President Lucia e Vladimir Putin, ngea e kaya kaa distraki me iroi ana taan kareki rongrongo, a de akandongora me iroon Putin, pa enang kuna ngai ntaakiten na natapunupaka UK, Ariponion UK. Ewa iti sreke ane men anakaria yankuwa na Prime Minister di UK. Painangana ki Ukraine pepa nikapena ipukin karawan na namisara UK. Aki erang arang no maaka awan korakora. Tewake yuari erang naki kukure yei Rusa. Ngai enakona nikapuona akiti misara ane ntaakitena kia itapo ika kawa kion Rusa nikaputa. Awan tuwa nakonti UK. Painaya itapai enarang enariki. Hei tekanganga imina. Nakon napana UK. Nganane o nanakeka Putin nakon anasirake ane ayataku pa the secret kita pa hiya tapuroko teakinana. O ndeisariki pa ponsi anatanga ni poka Rusa ya kona nikeka adisirake yo meponaki kona ndeakinaki pa eng kesaki. Esikunga itauteaka ni United Kingdom ke Britain naki kwa uwa roi pa enangiriki anatapu ni poka pun Punyon na pena pa anatakiti anamisara Rusa ke enake. Rurung menpanan kirbas.

0: Basta no, dagan din base may mina.
1: Ayo, punto wana na bana service waterphone e kokona Nicaragua and payment siri nanon am mobile.
0: Pesi ebeno amen tawroy bukin gaina nom nam popay.
1: Ake temani na kapunga nati ay punsi am telepon ibukin nam popay.
0: Kaora na kanta waterphone gen teleponia wan nam rut ibukin nam sign up.
1: Mbesa de sapoki ko ni kapetia aron meum.
0: Kaora na tem besa de bonge.
1: E yang pa etawroy inga yon telepon na kitenan Android.
0: Nakon the Play Store nam telepon, nakon search M-Pesa Universe, ako nakon download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o narikirom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayang tarepon o painako de tarepon ni maangan nako waterphone.
0: Ipaisi, imeno o amilipoki ko ikapenia awarirake ng popay. Ibukin naman ganime atato o pokam tarepon niya 100 ke message yon na Facebook page waterphone o iri suwa nako yun. Hari nama ni nak maguri, mana negara, atau mana mahu nak wang dan membesa accounts. Ayah nak orang dekat lom terpones, terlebih buat tara kanom si de de.
1: Kali ni konde membesa antemuan tayar ini nari kaya itu pun tara kanom nam terpon si de de.
0: Hari nama form ibukin teman nak maguri, nak konde muasa, ayah nak itu pun tara kanom nam terpon si de de.
1: Atau pun tara kanam mana nak maguri, erin yang nam terpon nampak ke membesa account.
0: Baik kali ni, ayah konde kanom terlebih.
1: Oh, kali ni konde membesa perbes. Emelo o yei te kanua.
0: Mbeisa konansa nika tuabo.
1: Karini wongain de Mbeisa o enariki rom bonisi nam recharge naron na yesai tay.
0: Uo te tara o te tinua tara tabu up eno tuki tayna ito bongin. Uno te tara tabu lap eno tuki tayna ino nun wabo. Te bune tara o te bine towana te tribo up eno tuki tayna ino nun nimebo. O wabu te tara tabu 4 up ano to kita ina ina nun isipong atrebu to tara melime bu to tara the 5 up ano to kita ina ina nun te bina te pong
2: yay kaumara.

empresa Merchant. Na koy mi business yon tarawata ina ina na mepeso o yon na pentapo kiki ina network waterform kam na peni ni mewri. To ina po ni pendo koy rom teo koy bukinta para mani ni katuapong o wa ina nakakayan minta yan po pay pa kung nakaperansa. Ni kapunganan ang empresa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kaway ako na nipeni po kiko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. O kung na nipeni po sumaya tipo pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay nipe men na itarapon ni kapunganan di digital payments. Kwa kika ino ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pay apene ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay nitaya Wagi mga pia ni kakayan ako dayan receipts kaya tibia pa ni makuri. Ngayon dayan po pa yaki karawa kinanin din pesa inarayin ako ng main set bank account sin katuawi. Aki atabitabi mga pako na mga nako ni Karina aman in the bank. Ang pesa pantuwa na takawaya na po kaya tiro ready kiraki may business ni main na konta niya yaki kapo ay kapungan na aking kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki mga kakang ay bukini pia ni tinikira ya tuki mga temakuri na tibia pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ang tawi minang popay inanintukuin na teriliki. Ika na kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa ke wawa ke isu atenu ato wana awa ke ake wawa ruwaywa ke isu atenu ato wana awa ke ake wanuwa ni mewa ipukin karinan ng business ntay. De embesa tesa kapibetia arun mewa.

Kupun te meto no ora yon paran me ori FM 89.9. Tain kai pun si wapui merwai wari kiti menis mang kai. Ay nang po to wana uringa ni pon to wana kuna mga tauroi ni kau kariki yong ram ki men tiru ni kariki rongro men panan kiri bes. Ham rongro ni metang de. Te tawana wapu uri ria yo. Wayo mo am katanwata dia tangirakina kona. Ki am katanwata ndainan wangari ya tangirakina kona de. Te tawana wayo.

na naus perisata ipeso itapontakasi nuwakan me St. John Primary School. Sinakarawi na norangkay pon na iyo tokiran kapene. Kamrapa sakais po ikay. Ipukin na rakapene ni kapu na kon mere uwi tiyan naki. Awa iyo iriyan na tokunari at angiraki. Neu po ni pahin Yesu.

na yo kaides na ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira noran na miya ko na mi tararua ay muarara di gami tanira are sa konan na megin na nanon sukumira ligira kabaraya rabure.

Nakoya nausu meirong tamana atani puariki katanga. Hanausu meirong sinana ay akines su tamo. Kanuan tarina tapira mea katauru. Kanuan manena tiarau mea ruote. Kanuan paekenteis atani puariki. Kanuan penesito mea suanga nga yon merakei. Kanuan rawere, rawere mea kauriri yoni peso. Kanuan pakanteis mea Antonio yoni merakei. Hanausu puuna aetei waki, mea irong tamena aetei waki. Oasinana aetapiri arawaya yoni makin putaritari merakei apeyang o tarawa. Roro yanasina aetairoro. Teiwaki nanareirei ndikei jisi. Roro yanasina e tetapo teiwaki nanatapo ni makuri nano apis te perestens. Nasina tapuariki mesirebu o nasia yon krismes. O ipun naki yakina inanun nanatai ni meau. Sikosa metenanokawaki pa yesan dimuara. Menti mea wei sinara, sipura, tarira, mea maanera, aya kasuka te taake, atani puariki. Nika harangainan, tepo ngayyo takapung, tenuan tepe tempa guwa tenga wapu ima onowa. Ntio noraki ina vere vere. Pukini metena ya punikoro wa orakina. Rapatana, ewene nanaus nasina, aya atani puariki, mea tio namaire. Tiona mare, itanga aruru yakun keyusi wean tepeangota. Enakaya kinakon takanimepong awan tepetempa uo tenga wapuima onowa ntepakantai. Tesusan taunimete enawaaki ntakanimepong awan tepetempa uo tenga wapuima onowa. Ntia wate nunga ntepakantai. Awa takatanuata yana kume ironu puuna, nasina, mea sipuna awa ponte usuo nikapene, yoani merakei, tarawa awa kirismes. Awa yo iria natukuna ria tangiraki. Ewe tia Yesu panna iria, mea ironu fata ruatameki.

O kan tering ang kaiba ko buni pen san katawan umay kan yakin na tauroy ni ko kariki kanwan nung ram ki kawuan na kon nam katanwa tanday na nung ari at tangira kinakunan ti tawan o ayo.

Nakoya nakaro. Nakoya nakoraki anakaro. Haeti annaki suateira. Measinana aeretepa terisua ntaapu ake kamena yei. Hanausu kainapena. Aetaisung wiri li ntaapu ake kamena yei. Rona ni makuri. Nanatapo ni makuri ntie mowi. Kaina nakurupu yon di puribu USA. Rorona me irikireke nanako nanareirei rongorongo lot tengar wabupua isipi imeni mewa. Oai naki akina tenas tepu temane tetari oai tesina epesin tangiraki iroura meire uye tenaki. Sakai tawa uente meau pa yesan nanganira meire uye tenaki pa rora ni kukurei inanon temea waiyo. Haa ni menga veteia na kon tepen rau. Ni mwani ngapungin takanimepung wapui mewa numa nakas wa watenga wapui mewa nawa. Pukini metena ya punikoro arakina. Ya mosirawa ipisi haa rapatana ena tauroi ni pusimayaki na kon takanimepung ngei ni ngapung. Haa meni kawene yaki nanaus peresata ipeso tapon takasi in wakan me St. John Primary School. Sinakarawi nanora ngkai ayo tokira ni kapene. Kamrapa hasaka ispo ikai ipkin nara kapene ni kapu nakon mere uwe tiannaki. Haa ayo tukunari atangiraki pa ilian takatanwa tandai nanuang ayo. Neu ponipaini Yesu.

Na kwa hiyo business kampana pota kenaro ana kampana na kote dautea private sectors o ibun o metani kapene ya kia kapungana te kapakamani online ke te karaimani online ke nataki narana e te internet banking. E kukuri I obisin de tex o te custom ni kwa sapa yei a ya bank account a kia kuna ni kawariki arun te mamananga na kona obisin de tex I pairiki o te custom si beso. Apu ni kukoguru ana bank account de tex. Ibukin te kapaka tex me ana bank account te customs. Ibukin kwa sinakwa ni kakua men te ports. Gana kona internet banking ke IP ibukin kapaka tex ayo paraparan ana bank account de tex. Arrenti account kiripes Coleman's dash sweep account. O nambandi account tuwana tenua onowa awa tuwana onowa tuwana. Nangkana kona internet banking IP ibukin kwa sinakwanda mga ako mente custom ayo kaparaparan ana bank account te custom. Arrenti account kiripes Coleman's dash custom sweep. O nambandi account tuwana wawa nimewa wanua tuwana wawa kia. Terapeka iria inataye imain karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka tech ki khosna kwani ka comment the ports to wana kubunge na tam tin number ki am tax identification number kona puni me ata tara betira te tax ero kona kapaka ke ni ka sakia ani ibukin teriri kira oira woroi te mai sena ge ni kapaka karom karai mani o taraya pe pun nesroi erant account me nam pan te account ero kona karai mani na ko yai ka waki na roi pepan ke mi nam ti ko sit slip ki am transfer confirmation o karu ko ina kon na obisin te tax me te customs ibukin makuria kin nikira nam tax ke khosna kwan nam ka ko Raka kawakin karukuan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karai mani online kiam kapakamani tax na obisin te tax me te customs. Te wana imontay na taa kion makuriaki am kapaka tax san ibukin nam sinisinin te tax ke ibukin makuriakin kwa sinakuan nam ka ako men te port. Kwa uwain na punukuna na penwe ako am nang adili posyon kongurungon am tax ke kako wake an kwa sinakuki men te port. O tenua inakawakina ki patayan tawan mi. Gana yei rike mkan sisira kini ka mea tata riki yon na ye bank account o bisin te tax me te customs o reita ki mea nampan tarapuun ke email na kon na ikai. Tax number tarapuun isuwa awa kia wawa tawana wanua a kia onuwa. Ke isuwa wawa kia wawa tawana wanua a kia onuwa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke o bisin te tax na na head kwata ipai rike isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mea wanua. Isuwa wawa kia wanua tawana tawana ni mea wanua mangan te tax are London I Christmas. Ke email na kon tax at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom da repo namba isuwa ni mea tawana wawa wanua ni mea tenua tawana are ipeso. O isuwa ni mea tenua wanua tawana wawa tawana. Na gwae wa mga nga customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa mayroon te kamisina nte text

yonde po te ngā te tāra nō Austeria, ai puki na pari nako na na pai a Aboriginals na ki ana pakari e kana. E tau se te nō Santiago pa tauan te mane ane me pai a ki a kuna ki na non peina pun kōtan te makuri a tamero i merena i a Prisman a tu po te ngāmata. E kandere ngā ki pā e na katanoa ta Amerika karike ante tani ane pā e na kon onupui te miriun te tāra tamane na Amerika pōna i waki a bende petepeke. Atua i panin rā i rongorongon na iyo na sirako mea e tagu Radio New Zealand Pacific pa e meroro akina ke na pā Amerika iyo na na pōwi ana tān ka iriri te metepeke e te bif yon palau un te kawapong. Te kaumen sa koropoki ni tepe mei Amerika, Christopher Landau e pun mena yon koro i buki nepe te pōwi e iyo. Pokona yon palau pun men mīna na meroro aki e karo in te ririki ai in te petepeke. Ngai iese linea ki Ron Trump pa ana sa tēte i buki nepe petepeke. Yei anakandani ngana Sim the Beach Volleyball Vanuatu pa mena ya kempa me Australia. I bukin aya katani ya ya metuwa ya tepuina tepung mena. Ina kona nikarike toka nikaya nita kapu yon saina. Ani ina kona nikarike ya irinia nita Olympic yon Los Angeles. Nita ririka wata nga wapi me wanua. Tanete me Vanuatu ikai Shenzhen Soko o Machabele Lawak. Ana ina tepu at the 2026 AVCBV Continental Championships i Shangluo City in the week ai. Te kapua yuare, e roko yei, te pime te nunga sim naine ka hama toto me yasa, au shane ni kota ke me Australia o New Zealand, au ake ana tokanika ina ya kapua ini o mane, ana pondike nei ante a lei Olympic Games. Wanua tu ponsi ngai a pende pitepeke ya paas na kunta kapua yu, o ni mena de Pool D, ndona New Zealand, Thailand, au ke distan, ade ina wake i poia, ndaka tenipong nikai tara Thailand. Turun o nata, Esa Saudi Arabia, ndang ni kapuaka ka na waki Iran, nke ekasia te wana na kaipu ke nipa, ay enang ni pupura i, nta iriki ni monipunga ni amet yei woman kaimua, mei Pilipin. Ana kampanan kaipu ke Saudi, Perry, ya kamatuwa nta katenipung pa ya kaipu ke Asira, ya pondeke nta kanganga nke epo sirina nonte Strait of Hormuz. Ya pondeke Asira, nta pa inipuaka imiangin, Masudam Peninsula, nanaitera Oman te Strait of Hormuz. Eri epo sinaki pa yei napa, ana kaipu ke nipa, ae pupura South Korea, Senegal Prosperity, are edhi posina ki pa ete ke napa nikanuan na nakasi Iran ni maini kun Masadam, te taina pa ete ke yei sedo. E tua ianga anakayaka Iran na kunda na pukipuki Saudi ane, mea te akinda nkua pa yei wua kaipuke ni pa, ake are potau minu kina kwanda na main, nge kapongana itirante merawa de straight, are ea kiri ea nikapongana ki pukinte pusi. Au, e korakura nga ite akirau ilong the United Kingdom, imuina na kayaka ana President Russia Vladimir Putin, nge e kayaka de siraki me ilongi ana taan karikinorongo, ari akan nongra me ilong Putin pa, enang kona nga in taakitin na natapo nupuaka UK, ari ponion UK. E wai de siraki ane men ana karia yankua na Prime Minister ti UK pa, enangana ki Ukraine pepo ni kapene ipukin karawan ana misaira UK, ai erang nomaka on korakura. Te wake yore erangin naki kukure yei Rusia ngai, yana kona ni kapongana ki te misaira, ayon ta ki tena ki aitapo ika kawa ki on Rusia ni kaputa. Antua na konti UK pa, yana yei tapai enadiki, ayata kanganga i mina na konta panti UK. Na nane awana kaya ka Putin na konti sirake yo, etaku pa the secret, ke tapai ya tapuroro kote ya kinana. Onde isa rikin taku pa, poisi yana tanga ni puaka Rusia, yana kona ni kaya ka te sirake yei, mea ipondaki kona nta ya kinna pa eng kesaki. E siku ngai tau teaka i the United Kingdom, naki kwa uroi pa anangriki anatapu nupuaka po nionda pena pa anatake tena misaira Rusa ke aki. Uro, minpanan kiripasi.

Menamta pa ni kong ora me yai, mende kunam tao na nami nam rong rong inanon ta meron ta pakantaya yo. Ya kalau koi daroi naratai te pui me wo te menesi mo ini me wo. Kia te pui me wo te menesi kai min dono wan tao non rava kia min na pe isu wo na koi mke yanen tao non raina. Menamta pa ni kong ora me yai yo ante ta yai yo senang wa ki ni kana kua. Ke nwa ki na kon narai mo ina amma wa ni kakaki pusari te ni me wo kia. Senang tauroin kanen kaina kuate taina konara sponsor nara ni mewakia ke area puto kara ni mewakia ni nanti wi ke yu te pota kini makuri ate te public service office ke te PSO ade ya puto kara ni mewakia ni nanti wi ke akani pene yu ngayari sena angan namu angkan ni natai umurai kina nanarungurungu imain pusmayan nam taripuan ngayari angku yang kuakan deita rani mewakia senang tauroin wakin kai nakon narawan ka kakipusta iyo.

0: 好，我对面的农拉原来里面挖给那人的把干大爷哟，这大应该是他边我带给那款布那农挖啊，那农人干那带的布那可是哟，得了那呀，忙个多给给没？应该哪呢？哦，一般嘛，我那干开得来你买，是那，搞点那呀，如果哟。没有你在里面挖去。没有你乖乖在这边没呀？哎，我那没有的没干呢，我有的是自己不给没干哎。我那卡巴巴个，这第一个，NCSIC。哎呀，看你搞的这个！哎呀，当然呢，人家说的，给那个，当然呢，婆婆的，这把那没。The National Customer Service and Improvement Center. Ay, rangin na sa. Nakano ko ang katikiroy mo yan?
1: Ay, rangin na sa katikiroy yan. Ay, nang ko ang katikiroy yan. Siguro rin siya yung mayayari ko. Ibarani ka, hindi nang mura na nalirin. Nagtitikiroy na lang na natin nang mura. Ay, nang mura si Yeta. Nakatikiroy na yan. Nakoy lang. Ngayon, nakain na wow si Tere.
0: Ay, naku, hindi nila huwag kaya, harapan. Ay, ako nang darapan na bang ko yung datan na rin may huwag kaya may kanin. Ay, yari itari kiti, panam ni kakatikiroy. Naku, ya, kanako, kakatikiroy ya, kiyo, nuring ya. Yan, tinin may huwag kaya, takanta ni nga pa po nung ram kakatikiroy may kiki, kaya may nangyatapan yung ram ay. O, sana, mga nura, di ka rin mo yun na. Yan, na pera nampan, isuwa ni may huwag kaya, taparo huwag, awa, isuwa ni may huwag.

Aipon si tapi nari kita mana semang kaya porai tiawa onoa anda taya yung kaya kita waratai noran nara tarapuan na kay maina kaya rangin na pa kina pa kan wan wan ana rungu rungu responsan naran mewa kya senang ko kari ka kita tay na kon nara responsa ti pieso me kapenen ongora kina na rungu rungu ya kaina na peran mewa kay bukin na ngoram te tepakan taya yo imain ongoram ana rongrong responsa saro kona pantu kini kanuan narawan ni kakak pusta iyo sa mga norari mo ina kiya rongrong ni metang ada kona kona ni mga ngurai ni pon na nawa de teman tay di kayo ng tay na ako tatanay yay yay ngayon ay pante panawri kini kay tau na kuim kuya kwasan roni dan naran mga wakya takanta ni nga pa ina kuroi na pakanuan de tiyo kiri kaya kini makuri kiya takanta ni nga pa ay ito ki kepehento kite takan tani nga kaya te te korakai kaya min te pekutata te makuri korakora ina nan te tanga ina yan ako ayo takan tani nga pa yan ako roi kanuan nam pakan tayo yo men kanakuan nam katikiroi ako yan ako katikiroi wakita ko pa nangin na koroi diki kanuan tayo di kayo ayere men nam tapan ako ngura may yin sinako ake na konti pieso ay kaina na pati ni mewakya sa mga katawroy lang kanin nung raya kinara rungurungo ni metang imuin ana rungurungo te pieso.

Me nam tapa ne kong ora me ye yo mangkan ya kan wan narapo akin te tuman tai ri kayo ka ngai te kana meuri sapsi ko pa kwa katangan na pare ne te ye ya pasenang pon ka meura nongra me yo naraka ayo korapa me nam tapa ne ko kwarei tai me ye me yon peom te ka wayena tarante te pakan tai yo ayo kan ne kuna mariare kinan peu takan tani ka pa ina kan kurawa na peron te Pusimi, inanante kawain te potan nama, ta inanante muantai di kayo.

0: Awa yuna beta wana, Maori FM 89.9. Ya pusi kona pe me, kwa katanga na beta kuna re, tena sini peru are anene ya teidi boy. Pasana ka meaura na ngongora ye, meikai, korapa, a tekero inkoe. A menam tapana pangko ya kwa reisi na te poina tapuki, menam tapane ko kwa ngora me ye yo, ayung kan na kuna mare, ere kena pe na nupeu, tena sini peru are ana kironte to ware teidi boy. A, takatikiro ay dikina ko im mendam tapane ko kuang ngora me ye yo ayong kanda ko nam
1: tawa what's up the nasi ni peru sari yang dipakan di peru

Hoi, yo na pete, to wana ra bubusi, kanga na pete, kana yo, melody of my genam by nine, ya bubusi te kuna, ade, dai dai, meron shakira, ba, senaka meura, yei. Senaka meura, yei, era program, the montai de kei, koraba. Ayo na pang kane kuna mkoya kwa tangiria ke, susan, sare, ayong kane kuna, takantani nga pakoroni, rante, the montai de kei yo, na kuna na penunga kanwa na mi program na kuna mi ada kamatang iri ada pente to kuna na penta ka karuina nante tetai dike senangan Shakira to kuna dia tangira ke meiro na rasa pupusi.

men nam ta pa ne ko ngora me ye yo ai pun si te pi me te nuari ki te mene sa ya boroi te awa I su wanta wanta iri ke yo ai yo na tan kan ne ra pupusi ka ngai te akana me uri e fa me te nam pai nine na pupusi ko te kona de grandpa pai pa na urai ne nuanga na konta mera me se pura e wena ion are e mo sira wanta po ngai yo te ke roi wena a kona me su roi saka te ke roi ko me yon na pera e te mano ko Yon na nous, korarapa. Ako na meurin ko'y mendam tapo eno nous, sinanon ta meron ta muantay di kayo, ke meri. Mendam tapo ane, o yung kanyo kunam, are, e iriana na pe, amday na nuwang anakon, tamem kesipum, are, masirawan tapo ngayo, wean na, iyon. Tikiroy di ki, tikiroy di ki, manangam, wean na. O yung kanyo, Te pone de tan ir aquí, grandpa.

Mais oui, non, non, mais pendant que je suis là, je suis là. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Tu m'as dit que tu es là pour te faire un coup de coude. Amata ke amea kan te maki ane ari ai ni mga kitari mo yang ai ana kon tapun ka menu menu. Ni mua men te po ngai. Ano api sa tau teha na penen roko na usi ni mea kanako. Ai kai pakin na ngana kia te rongorongo yon te mga kamai ngai. Ina katau roa ki te peo na koye to kore kai kai aon kantan ngaki pa ana wasi ya yapai. Aki a kawa ki bukia mga ia kia mga okiran te maki ai. Ni karuka mga tata yare pairi aki. Hapon kaurunga kina pe aumata nako pa anarokani roi a yaus on kauki ito utana kirasi na yaus ni meka. Ibukin te toko ante uruaki men kora kora nangin takaripa po mayo. Akantan ngaki aumata pa anayipupuki niri kese sa ikai on deita kina kondan opis te peristensi ni tanampa eto wana ruwai wai siwa haya kia poona ibukin dike ya kani mea tata. Nga iyaro kontokina te makuri mainano ay irangini kakawaki on katiana na police pota. Makurian waya mea tayan no au enangewe kakin kai makurian rapatan te pruis aripon te makuri ae emetoa au nangin kakawa kinapa. E kawataki menta kambana ae the China Civil Engineering Construction Corporation gede CCECC pa ni mwan wakina na ya makuri mainano yon makurian waya au o wapunake atakangangan kai apene nakuroi pahin kapene au newe kakin makuri ake yonan kai. Temanaka arimuina yon makurian neta eta gute kampana yopa ponda mana kai po ai e kora kora ta kata uroi na koyei ya wana sim ta karigira kei ina peronga no meta ipokin kapir ma khan no ka pusrawan ari viana taran meuria roi roi de makuri o teki tok tokin de makuri eta usi si si si pa men karon na yo o ina tikina non ta yanta kiti to ke asen te ipokin kapir ma khan o ka baisi yanta makuri. Esa na rapata Vodafone Kiribati sa the Vodafone Kiribati Foundation nga pupunga roi kanuan ana paintangiran na napuha ika tipi matuwan na tayan ka inda katakay bukia ki ya ito aranda pataya ki wheelchairs tinapu ipain nakonako ki walkers o abu itayan nakon nakonako nakon dirapata ayat ito amato. Ikarawa kita nga paintangira yun na abasin the Vodafone ni pairiki hari ikaila kinapa irawi anataante ito amato. Tana meruro ti peristensi dirapata the Vodafone Kiribati Foundation ayat kamlish chama. Aitau pa te puaka yo pon te mana kai po on ka kawa ki pukin dera patai ni karawan ana ipo po ki na koyo amata nako ni pukin ka rekente ino amata iro uya ni meuya te Kiribas Vodafone Foundation na natima to ni mokuri me tau teka ni Kiribas community ya ora patana ko nori kai nano ake atangiri on ka tau roi ni pukin ka rekira ke na roya ruron de tipiki esa te mana kan tonga ni mapu ya rediki sasina ki ro uya policeman man mokuron na Australia and Northern Territory. Imuin kana makina na nikawa kina te pupua wapu ime ni mewa te kilo krem te kawa. Awa te maisi ni mani te pupua te pime wanunga te ngate tara anu siran. Hata upresman takan mepung pa kaongwa kiti nanonongrongwa ke akarepea ke wamataya. Pa emina te mani ayon te tapu aira ruanako. Pa te pime tenunga te kilo mita mei raming ming. Hata upresman pa te wamataane ari esiku yon Australia na ke akari ya kana. Epon kasika ki ansasina ki bukin kawa kinan waka po na kwan te kawa. Oh, nikarikia anamani men kapona kwanda na kaku ay yaki esteha nanda mais ay raka yon te pupata ngate tara na Australia ay bukin na pari nakona na paya aboriginals na kia na pakaria yakana. Eta ku seche noo Santiago pa tawan da mani ane me paya kia kuna kina non peina pun kotan da makuri ata mero imerena ya policeman adupota no amata. Ya kandar ngaki pa ena katanota Amerika karikia nda tani anipa ay enakon onupuyi te mirion te tara tamani na Amerika poona, ibakia abende petepeke. Atua ipanin roi rongorongon na iyo nusirako mea etagu radio New Zealand Pacific pa emeroro wakina kena pa Amerika iyo nana powi anataan kairiri te petepeke ya tipif yon palau ntakawapong. Takawamen sa koropoki ntepe mei Amerika, Christopher Landau, epon mena yon koro, ibakin nape te powi ya iyo. Pukono yon palau, pon men muina na emeroro waki ekaroi ntiririkia inde petepeke. Ngai yasa linea ki Ron Trump pa anasata ya taipu kinde petepeke. Yei anakanda ni anasim the beach volleyball Vanuatu pa mena ya kemba me yo Australia. Ibukin ayakatane ya metuwa ya tepuina tepung mena.
ina konan karike to kan kai enta kapo yon saina ina konan karike ye irini enta olympic yon los angeles ntirik wota nga wopi me wanua tanete me vanua to kai shenzin soko machavele lavok ana ile tepo at the 2026 avc bv continental championships in shanglua city in the weekend takapua yuari eloko yei tipime tenua sim naine kama toto mai asa o shane ni kota kime Australia au New Zealand au ake ana tokanika ina ya kapua ini amane ana pondeke nei ante alei Olympic Games. Wanua tu ponsi nga ya pendepitepeke ya paasi na konta kapua yu ani mena de Pool D ndona New Zealand, Thailand, ake distan hari ina wake iboya ndaka tenepong nikaitara Thailand. Turon anata, yasa Saudi Arabia,

Ain, ge ka pōngana i tēnā te merawa te straight, hare ea ki rea ina ka pōngana ki po kente pus. Au, e korakoranga i te akirau i rau the United Kingdom, i mwenda na kayaka ana peristens Rusia Vladimir Putin, ge kayaka te sirake mei rogi ana tān karikinorongo, hare akandongora mei rau Putin pa, e nang kona angai ntakiten na natapo nupoka UK, yare ponion UK. E wai te siraki ane men anakaria yang kwa na Prime Minister te UK ba inangana ki Ukraine pepo ni kapene ipukin karawan ana misaira UK ay erangin no mako ni korakora. Te wake yore erangin naki kukure yai Rusia ngay inakona ni kapungana ki te misaira ayon tagitena ki ay tapo ika kawa ki on Rusia ni kaputa. Pa antua nakon te UK ba inayay tapay ay nariki ay takanga ngay mina nakon napan te UK. Nga nane awana kaya ka Putin na konte sirake yo, e tau ba the secret ke te paia ta proroko te akinana. Onde isa rikin taku pa, poesi ana tanga ni puaka rusa e na kona ni kaya ka te sirake ai, mea e ponaki kona ante akinna pa eeng ke saki. E siku ngai te tau teaka i the United Kingdom, naki kwa uroi pa anangriki ana tapu ni puaka po nionda pena pa ana target ya na misaira rusa ke aki. Pongro, minpanan kiripasu.

Anako i anakoraki anakaro eti annaki sua itera messinana eritepa teritua tapa ke kamena yei anausu kaina pena etai taitung wili li tapa ke kama mena yei rona nana tapa ne makuri demo wi kaina nakorupu yondi puripu USA Rorona meirikereke nanaku, nanareirei e rongorongo. Lot. Tenga ruapupua ispi mene meaua. Awai aki akina tenas, tepu, temane, tetari, o tesina pesen tangiraki roura, e mere ue tenaki. Sakaita ua uente meau, payasan nanganira, mere ue tenaki, Parora ni kukurei, inanante mea waiyo. O ni mea ngaveteia, na kontia pendau. Ni mua ni ngapongin taka ni mea pong. Wapui mea wanua nokas, uo watanga wapui maonowa. Puki ni mea tena, ea pon kuruara kina. Imusira wai pisi. O rapatana, ena tauroi ni pusamaya kina kontaka ni mea pong ngei. Ni ngapong. O meni kaveniaki nanaus peresata ipeso itaponta kasi nuakan me St. John Primary School. Senakarauna nora kaipana yuto kirani kapene. Kamdapa o sakai sipoikai. Ipokin nara kapene ni kapu nakon mere ue tiannaki. O ayo iriana tere tianene neupo ni penyesu.

Katanwatan ho yate potan namata. Building permit 10 to fees regulation 2026. Epupure ite pota ke ni makuri, ibuki ni makuri an karikirake, awakati me tuan kura-kura ni kawang kami, payasan ka pata ki ron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina na tepi me tuan asun, teririki ayo. Teswa yu, ikatiya ki bukin kami atata ki ni teika akainan wakit, narun tuan apun, arun po kunakanga ni karikete kariyaya, ibukin te makurin kateitei. Wawa te pakamane, ibukin kariyakan am kateitei. Tenua, arun suwan am kateitei. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran nanun suwan te katei-tei. Tio noa na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kai ya korawa ki main makurian. Suwan te katei-tei ya po. O iraki ni kanuan te suayo. Tio kongura na koya te potan nomi te kairaki. Iro na nasim te mise. Men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain te kongura. O nasim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me tahan na bebe. Kampana ni katei-tei. Tahan ni makuria te katei-tei. Tahan kura tamei. Anoame ta te tau teka o ta piu ariki ni ka parapara ta kai ni pehre yu o po tuhan ta ka tau roi pa e neira suan ta ka teitei. Imae ka rawagin ta ka teitei o ina pundiai te bota noame ta ki koraki a kiana ka teitei pa anatare pa yei ka ina nuakin ta karieia yu an nuakinan a ya ka teitei. Ina pepa ina ataki roya te bota noame ta pa yei ki kona an nuaki ta ka teitei na kian ta karieia. Ibukin nungurungun ta ka ngura yu o anapun penen sipa waki na an official Facebook page mise o aite mise websites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Na ko yung business kampana po tayo naro ang kampana na kote daw tayo private sectors o ibon o metan ka pene kaya kakapungan na tayo kapakamani online kaya tayo karaymani online kaya nataki naro na ete internet banking. Ipupuri obis in the tech sa ote custom ni ko sa pa yei ay a bank account at kaya kuna ni kawariki aron tayo mamananga na kung obis in the tech si pairiki o ote custom si peso. Apo ni kukukuro ang bank account at tax. Ibukin tayo kapakateks may ang bank account at customs. Ibukin ko sinakuan ka ako men ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account at checks. Aran ti account ki dipes comments dash sweep account. O nampan ti account to wana ten wano wa awa to wana o no wa to wana. Nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sinakuan nam ka ako men te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Aran ti account ki dipes comments dash custom sweep. On ampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia. Terapeka iria ina tayo imain karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ke kwasina kwan ka ako mente ports. To wana kupunge ina taam tin nampa ke am text identification nampa. Kona puni mea tata roi batira te text ayro kuna kapaka ke ni kaisakia ane ibukin teririkira o ira waroi te maisa ina gaini kapaka. Karawam karaymane o taraya paya punnes roi aran ti account mea nampan ti account ayro kuna karaymane na koyai. Kawakina roi biepan ke muinam tipo 6 slip ke am transfer confirmation. O karukoy na kong nobisin te text mete customs, ibukin makuryakin nikiran ng text kaya kosin ako ng kako. Tira kakawakin karukuan mi ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya kapakaman ng text nobisin te text mete customs. The one, imontay na takyon makuryaki ang kapaka text saan ibukin ng sinisin ng te text kaya ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente ports. Huwag na puno ko na napinuwi ako ng nga delipos yon kung hurungan ang text kaya kako o kaya ano kwasin ako ki mente ports. O din mo ay nakawagin na kipatay ang tawan ni. Gana yay di ka makansisira kini kami ata ta riki yon na bank account o bisin te text mente customs o data kami ng pantarapun ke email na kon na itay. Text number daripun isuwa awa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Ke isuwa tenua kia, taburu tenua isuwa, isuwa, isuwa. Ke obisin te text na na hetu watai pairi ke isuwa uwa kia, wanua towana, towana ni mea wanua. O isuwa uwa kia, wanua towana, towana ni mea wanua, mangan te text ari London I Christmas. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibukin te custom dari po namba, isuwa ni mea towana, uwa wanua ni mea tenua towana ari peso. O isuwa ni mea tenua, wanua towana, uwa towana. Na ruwe wa mangan ta customs in London ke email na kon info at kirbescustoms.gov.ki kamrapa meron te kanisina nte text.

Ayua fui me wan wate mene sengkai na konja wan ruai wa na wan te tetai de kai yo. Menam tapa na kong ra me yai ikan kau ring kona pare te to kuata na kon ruai wan kai kona menga tau roi nong ra. Te itan kan wan nam katai de kai yo are pon te takara kini kau mesu. Na koim kai na pate tete ia kong ra idari kin Mauri FM 89.9 na wan te tetai de kai yo. Ay re main na si reitan ako reitan kanwa nara wo na ko im ayo reking ka kan nara ara katanwa tan no ka wa ke ta wa na re tangira ki dikyo kena

Bueno, Mauri, no lo men panan kiri pasiro ngai pi ko pingi. Te maa ke pe po po arena ko pata kaurin kwa nanua. Yase ni maa kama toa kende te ayu pa, e ariki pa te maa ke auraura. Maa numua ayu o kamene nanu na konte inga pong te tempa awa. Nika ines mea paura ki ai ko konan kama inga ki menteno no hari akawa kina kiai. Kama toa ki meiro ya anatana pa kaunu sira ni onte itera ayu pa, nikiran po mai kai hanang rin karipuya ki menteno no ngai ai ko ameno harun kama inga kia. Amata ke amea kan te maaki ane aria ini mga kitari mo yang aia na kon tapun ka menu menu ni mua men te pong ei. Ano apisa tau teha kana penen roko na usi ni mea kanako ai kai pakin na ngana kia te rongrongo yon te mga kamai ngai. Ina katawrawa ki te peo na koye tokura kei kai aon kantan ngaki pa ana wasi ya yapai a kia kakawa ki bukia kai ya kia mga wakiran te maaki ai ni karuka mga tata yare pairi aki. Hapon kaurunga kina pe ao matana ko pa anarokani roi a yaus on kauki to utana kira sina yaus ni mecha ki bukin te toko an te uruaki men kora kora nangin ta karepe po mayo a kantan ngaki wa mata pa anai pupuki niri ka ese saikai on leita kina kondan opis te peristensi nita nampa eto wana ruai wai siwa haya kia puona ipukin dike yakan mea tata nga iero kontokina te makuri mainano a irangini kakawa ki on katian nana puris pota makurian waya mea taya no o enang ewe kakin kai makurian rapatan te puris are pon te makuri ai emetoa o nangin kakawa kinapa. E kautaki men takambana ai the China Civil Engineering Construction Corporation gede CCECC pa ni mwan wakina ni ya makuri mainano yon makurian waya o o wapon nake te kangangan kai apene nakoroi pahin kapene o newe kakin makuri ake yonang kai. Te manaka are mina yon makurian neta eta gute kampana iyo pa pon de mana kai po ai e kora kora taka tau roi na ko ye ya wana sim ta kari kira kei ina pero nga no mata ipokin kapir ma khan no ka pusrawan ari ria na taran meuria roi roi de makuri o teki tok tokin de makuri eta usi si e si si pa men karon na iyo o ina tekina non ta yan tagete to ke asen te ipokin kapir ma khan o ka paisi yan de makuri Esa na rapata Vodafone Kiribati the Vodafone Kiribati Foundation nga pupunga roi kanon ana paintangiran na napuha ika tepui meta wana tayan ka inta katakai bukia ki yei toran na pataya ki wheelchairs tenepu yi pain nakonako ki walkers o apu yi tayan nakon nakonako nakon te rapata ae te tua matoa. E karawa ki tanga paintangira yu na abisi the Vodafone ni pairiki hari e kaina kinapa irowi ana taante i te tua matoa. Tana meruro te peristensi in te rapata the Vodafone Kiribati Foundation ae Kamlesh Chamah Ai tau pa te puaka iyo pon te mana kaya po o ni kakawa ki pukin te rapatei. Ni karawan ana ipo po ki na koi o amata nako. Ni pukin karike ante ino amata iro uya ni meo ya. Te Kiribati Vodafone Foundation ni na teimato ana makuri me tau teaka ni Kiribati Community ya o rapata nako nori ka inano. Aki hatangiri o ni katau roi ni pukin karike rake anaro ya. Rungroon de pitipike. Jasa temanda kain tonga ni mepu ya nadiriki insasina kiro uya presman man makoron na Australia and Northern Territory I muin kana mekinana ni kawa kina te pupua wapu ime ni mewa te kiro krem te kawa au te maisi ni mani te pupua te pime wanuwa tanga te tara ni usiran hata ku presman takan mepung pa kaongwa kiri nanu nongrongwa ki akarepea ki wamataya pa imena te mani ayon te tapu aira ruanako pa te pime tenuwa te kiro mita mei Raming Ming Atau Braceman, Pak Tua Matan, Ari Esiku Yono, Australia, Nakiakha.

Uy, ana tan kay riri tebe tebe kay ati beef yon palaw ta kawapong ta kawmen sa korpo kin tepe may Amerika Christopher Lando ipon mena yon koro ipokin na pa tepo wi ayo pokono yon palaw pon men min na meroro ke karoy interi kay in tebe tebe kay ngay yesen din ki ron Trump pa ana sa ta ta ipokin tebe tebe kay yai ana khandan nga na sim the beach volleyball vanuatu pa men na yakamp pa may Australia. Ibukin ayah kata niya ya metuwa ito po yun at ipong mena. Ina konahan karike to kanika yun. Taka po yun sayna. Ina konahan karike ya irinia ang Olympic yun Los Angeles. Mtiririk wata nga wapi mewanunga. Tanete may vanuwa tuwa kay Shenzhen Soko Machiavelli Lawak. Ana ina ito po at 2026 AVCBV Continental Championships in Shangluo City in the UK. Taka po ayuari iloko yei. Tipi metenuwa sim naine ka matoto mayasa o shane ni kotakime Australia o nusiran au ake anatokanika inda ya kapuwa ini o mani anapondike nei ante alei Olympic Games. Wanuatu ponsinga ya pentepitipike ya paas na konta kapuwa yu o animena de Pool D ndona nusiran Thailand au kejistan ari inawake ipoia ndaka tinipong nikaitara Thailand. Turon anata. Yasa Saudi Arabia, ndan kapuaka ka na waki Iran, nke ekasiya tawana na kaipu kenipa ay erang nipuparay, nta irikin na monipong ariyamet yei woman kaimwa may Pilipin. Ana kampanan kaipu ke Saudi Perry, ya kamatuan takatinipong pa ya kaipu ke Asira, ya pondeken takangangan ke ya posirinanon de Strait of Hormuz. Ya pondeke Asira, nta pa inipuaka imiangin Masudam Peninsula, nanaitera Oman de Strait of Hormuz. Yari ya posinaki pa yei napa ana kaipu kenipa, Pupura South Korea, Senegal Prosperity, ari iriposina ki pa eteke na pa ni kanuan na nakasi Iran, ni maini kun Masadam, tatayi na pa ari eteke ya isero. Etuwa yanga anakayaka Iran na kunda na pukipuki Saudi ane. Meta ya kinda nkua pa yei uwa kaipuke ni pa, aki ari potawu minu kina kwanda na main, nge kapongana itirante merawa de straight, ari ya kiri ya ini kapongana ki pukintepus. Oh, ekorakura nga ite kirau ilong the United Kingdom, imuina na kayaka ana President Rusia Vladimir Putin, nge kayaka de sirak meirogi ana taan karikinorongo, ari akandongra meirong Putin pa, enang kona nga in taakitin na natapo nupuaka UK, yare ponion UK. Ewa ite siraki ane men, ana kariyayang kwa na Prime Minister ti UK pa, enanganak Ukraine pepa nikapene ipukin karawan ana misaira UK, ay erang inoomako ana korakura. Tawake yori irang naki kukure yei rusang kai yana kona ni kapungana kite misaira ayon takite na kia itapo ika kawa kion rusa ni kaputa. Antua na konti UK pa yana yei tapai enadiki ayata kanganga imina na konta panti UK. Nanani awana kaya kaputin na konti sirake yo etaku pa the secret ke tapai ya tapuroro kote ya kinana. Onde isa rikin taku pa poinsi yana tanga ni puaka rusa yana kona ni kaya kate sirake yei. Mea ipo naki kona ndayakin na pa eeng kesaki. Esi kong gaiti tautayaka iti United Kingdom, naki kwa uroi pa anangliki anatapu nupuaka po niyo napena pa anatake tiyana misaira rusa ke aki. Kwa uro, minpana nkiripas.

Na kwa iya nasina, yon na merika, ay katiria wa Watson. Samson me mamita. Marutis me ata. Kairirieta me rais. Purain me rais. Atandirei me rais. Awaisipuna, ekiperia me rais. Toona ni makurinte ay kot. Kainane karisa ni kaisipong yon ipieso. Taputei me takaria yepe meme. Sipuna tianuai yepe meme. Anausu sirintakai me rorona yon merakei. Christmas on tapa ke kamamina yei. Anausu kainapena e merais win. Ntapa ke kamamina yei. Sakosa me te kukurei. Payasani ke akavitiana. Meiruna tuana. Tiro e pesintangiraki. Sirintakai merais ka wongo. Nte pongei e tenua nte petempa uanga wapi maono ua nte on naaraki na viriviri. Pukini meatena e oaraki. E vene rapatana ni moyangan rawita me perinateta i panda yepe. E na kaya ki rapatana na konte inga apong aua nte petempa uanga wapi maono ua i moyen tawanou. Takatanuata e anako meirone ka inna pena e pesin tangiria e merais wen. Ta ngai anasina aika meri merasa o sipuna aika hato me William. O ayo iriana tekuna kunani merakei.

Ay, guapi, meten wate menesin kai min duai wa, na wante tatay de kia yo. Sata pen wa wakan na kun popon tatay ke, ngayari, takantani nga papa kipa, kupante meton apen pun kakai tarai mai kanne, kaya ne kongura menipyom teka, meyon tepas, kaya ne yanu meyengam, tira na kukan wante tatay de kia yo, te, tatay ayo sina, te meton te mga reita na ko, Deitan nara katai di kina koim aki pon nane nei pukin huwam ane nei pukin te taka wame suke ang kai pon yon kawainan an pon rokwangin te taka ne mesu a te tamo sira wainan ang tatai di kai yu mengen nane sena pon waki meta pekora imai ne apo ta puina tatai di sena rokoro yain to kina kanuan nara katai di kai yu. Tawana riki ko ka kin nara ka tanwa tan tanu ka waki hari kwas pasa na pandong raya kin na sina kuna ni ko ka kin na koim tuk pataroi na kon te puin an te tai riki ayu. Ai ri sina ka me aurang kan en tukora na imi na iron te tawa re Brian na tam na ka para pure Brian taki me kuna na e tau nangin ako ngai.

menam tapa ni pong ramai yai, naratai mong kaya pon porai tapi ina. Ya pon tapi metawanan jalan rawat ya tapi mewawan aku mkaya nen jalan raina. Mei kai te sangrang kaya pon porai tapi ina kaya dia pon rokona paya intokina. Kanwan nara katairi kina aku im, menam tapa ni pong ramai yai tairi kina pengayu ate. Taka pong tenua pengintara makai nate petempa wawa tengah wapi monowa. Panawari kini kai tau na koim de tau ako san no ngora mai mo nan karo ko sa mga ro kurain to kinang kai ta kan tani nga pa ya waroi kan wante te mensu meta mastira wai nan te tai ke yu sa mga kai sibo wa kina konte ina pong tai na na pa ko tatana ye ye ni pon no wa me kan wan na kausus panan me ode fm mai tina pai nai ya katikiroi ko diki hari asari kin ro ni ko pon ngai ani yere tate upi ko ra pandong ram ko na tikiroin kira nam tai di kayu ko na mesuroi sa mga popo na konte tai nga pong sapoma.

Ate taka meuri na koim tenga punga yung kuya ko smaka ni kau kuki na kon panan meuri FM 89.9. Ara tai mong kai te pi mono te mene saya porai te awai sua. Ate taka para pore apa apa king kai ere mo yung uram na lang tenga punga yung kai kai ne sma ka ngai ka a ki ka paninga ki na lang te te mani nga punga yo me inge na ne te te songra ayo kanwan nara kau susa na koim Ibu kini ngapangin nampung ayu takani mepung. Awa pangin tena makain na tipi tempa. Wawa tanga wapi mono wa. Awan kan wana kanin naroon na pantatana yei yei. Sena mwana anaku ongram men na uri na rinan ikaw su sena kuim. Ikaro kwa. Jawa wawa na konte tetani meontai ayu arin na. Mga kiri kaki merarikim. Ayu ram na yirita te upi naroani ko mengkai. Ikaro kwa. Tetan me antai ayo ayere menam ta pani kousma ka me yai kona me ori dikin ko ye ko kousma kan kai ana reisi ko me ta korana ori ne rene ima ine ko menga ta roi na ngoran ko ngora yang oyen de men sai bukin na pare tan te nga po ngai yo te buina de men se meni suwa am mawan ka ka ko sare te ne me wa kya kya ba wanu angkan ne kata no ta bukin te nga po ngai yo Jawa ruai wana pengkan ni, ada pun nama wana pengkan kaki pusat di meten nanam program. Awai pun daitan kan wan tinga pengayun, ronek mekatan wata. Akiya, naku nana pengko asina nan tinga pengye. Kuna meuridiki menam tapa naku angurame ya senang tau rai naku nana ku.

yang oya, ente minister. Temenna demani atene, ai ka arangi nikinaaki, ai yakai nu wakanda yausen meka, a kitukin ka kaunteha. Ponna kete ponna mi merenaya. Nde taino yata ku megere tene na konde ware temani. No, nge ponu pu ngoy ya ponu ka poisi ni konate. Ai we akoni ke hatu ware imenta. Neiko, nge ponu pu na ka ngoy na ponu ka ponga na pete poisi na nya na koyem. Kwataya, te ka nganga jo na pe yo, yaki kona antuki, paite imeto antai na koy merenaya o ameten tata meni ya na ko. Apun taramu suwe warireke awa musuwe pupura. Aperi nakoroi panika pene ni katua taina nunna musuwa kani. Otira arun amkawa, kainda rikim, amdeirei kito amtapu ni makuri. Kwa taia ayapera tipitipiki, harisa kitubi naranda para pare tais, ikorakura yei maisinte makuri ni pekapure ntio amnape. Ika ngandiki ani, ipukeni nkesi napondria inrau narapare tais, o ngaira sana ngapun karoaya patio ni kammeraki. O te kairiripe ya reirikira ki merenaya ometa, imerenaya karu menasia, imerenaya taanga, imerenaya res mekatiye kaka kakoro. Yo tapaninia ki aronape yo ni kanganga ikaka kakoro, imerenaya tipuotan na ometa. Ipon ngenge angi ometa apun rota kinti meraki, me apun kantani ngayanape bantu kinti tai, o enare keirouya tirau ni kuawa. Me apun ngayanape nki ometa nikapene angana ki temani eravata, Eka buburaki poyan na yamakuri. Ayeriri yamandi tamerua. Megya tautiaka erangin tamerua nape. Mesipunti imetua nape ni kaitara meka anganga imerenaran tatap menira nako. Niirikireke metiaru ni kakaokuruaki. Chakairiripei. Aki yodimeki na yerora. Tepekantang. Au aki ante ikakaparakuri. Au ane erontein ka anganga ronape yu emwante bubura. Ngayari yesu eroko nako antiape bayana wata tiroi. Anu rui o ni ka nganga ka ka ka ka roi kai mere nante menne mete menna. Me ima ina na kona ande ki rora ti rau ya koro roi. O me ande ki rora ti tangira ya ki estana na koya nasira, kai nebera, kai ndarikira. Ni ikutake me ameta ki ya ka ka koro ara reis me rakate ime nga iya. O astipun tangiria basna na meki na muati ya ka kin tangira ande na koira me ironte menna. O ande bukin rokon Yesu Kristo are e ka roi ya. Pa ina kota na tangira na koira. Hiroko pena pusmaira on ka para yara pure menna ra kairu anako. Pasaonga ni kaisi puwa ki nanun tirau ni kuwa ua mea te sakari kira. E wara, konoria. Sipun kuna ana peni mea kai nanun tirau mea oa meta inanun mea ura. Ngayari ntipongei o kaukananum. O pusia yesu pena ka para yampure menna mka iru anako. O nipaina nanun ni katuapung. Ntiero pena kuna ni muana pitaki ni meaum. Payaonga ni kuna andeke tirau ni kuwa ua mea musu o oa meta nako inanun mea um. Yang oya, the minister.

Kupentime to nang ora yon panan Meuri FM ecin ampe nain naratai mangkai sa wata kina kon pon wanua wapi meto wana te menising kai na kon tia wanuan te inga po ngayu men nam ta pana kwa usma ka meye yo kon te tan te ta panan ka Meuri na kwaim ta meron te maitron te inga po ngayu sena te meton pon wana kina kon meritan naraka usu sena kwaim te kwata na kon wanua te inga po ngayu sena tauroin ka na kwa ikatan wata ke anak na tangira kina ko yin tay nga pa ngayon ro na kimetawan kan ante pong ipakin na pate tay nga pa ngayon kan ataw roi ay retirano ko kan wante tangay na yun ko yata interiri ano ko usmaka kay te takan tani nga pa kwato kang kain ni piyom ako tapen na pang kain ni kapay si arom kay main mga kaya namtay inanante tay nga pa ngayon mengen na na ya kakatikiro ay ko mga kaitaran ng kanwa ni pong tayo nga po ngayo. Kaya ito sama ko rin ito ako karapyoan. Tayo nga taka Meuri ay maituro na ko imen na na studio pa ng Meuri FM may pa kita na way kay. Sina kana ko hindi kita pio kora kiyo sina mga kameurang kanin na uri ni rin ni metang yung kanariana kiro ya kain de Backstreet Boys As Long As You Love Me.

0: educate kuntu wana me kwa kumna na karigira kete pota ki ipukin deire e khamu na ne kariki pete tawte a khani kiri pes me Australia menin ta karigira ke yo kuntu buina tiriri ki onsan wa kina ki men wo atanga wo bi meten ma ai kai karigira ke tapu wa a ki arsan wa kina ki dinan ta karigira ke yo ka kora kora ki narun ja ngare ire ya ta merwa ta pun deire wa rukwa narun na ya barbar na ya korpo kin kiri pes oni metang atain tiriri kame onai makurin yo awa on karigira tiriri pate tapu enen on maniya atain tapeni awai nanwan anakano tiriri on kata uroi pai na ngare Tibukin na natin tira ka kau e hanwan ka ay ikan kay ke uwapin na tawanan sentyo. Ikakuruan na nun yu away kay makuli ka akarawa ki Iron Educate, the JITSI to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metwa Educate in tarikiday matipota ki ibukin deire ni kouto ka te ECCE to the Inclusive Education daraya patirire inanu onan na kuroi buti ate in katen. Literacy and Language. Katameruan to barabar tukurupo ki titete o te kakao. Ete metuwa educate ni karikipay na tipuota ki bugin deire. Nibuto ka de primary school, ibugin de muandinan, ibugin to karakita wana wawa o de kutsal to English, ibugin to karakita nila awawa. Naukunyay ata yung tungaru ke professional development. Karikirakian ayoko na pay aratan deire. Ete metuwa educate ni karikipay na tipuota ki bugin deire. Nibuto ka KTC, yon de yakinaya aratan ka ilire metan deire. Baongan ka korakurasi. Ondar pe ya kana pai on teneru ya isko wei re ai ka ataneru pa ya han teneru ri ki ai kana pai ate o climate change and resilience edimetua education ni tariki pai mete pota ki bugin de re ki makuri mete policy planning research units or the curriculum units ki bugin ga meto an ta khaini pai re o karinan dong rongan ki ta kin kan wan ko ta kan wan de re men na yu o kana ni ka ma ye sare re pa anare ya kini ya ate ka han ni ka kona ande ki men na ru pai o aki aire gire ke nanti kita kin kanwan kuong o waru yan de toko ita nganga aikai. Idari kin na ki asan na sawa ikai na pe karikira ki aika ewa ake na pe yaya na pouto ka educate na konti bota ki bukin deire. The teacher registration ke te pouto ka na konta wanu mia taan deire. Sita ke te pouto ka na konna ye karikipa I bota ki bukin deire merere naro. Raising the pa waru kwan te tamero ina nanti bota ki bukin deire. Kemis. Tawan win bongorong ibuki arere atain derere o sarere yon kiribes. Monitoring and evaluation. Tinanwaki no katameruan makuwaki aki airekere ki mate ESSP ki anakanwa ni mite pota ki bugin derere.
1: Finance management. Ki katameruan narun tibibero nga o titarakua yon te katanemane. O way pati na ship ki kakurokuram di karkipe merapatan ako aki akanin bubuki mate derere. Educate, punto wana may pohon na nakarikira kiti po taki bukin deire, e kanwan na ikarikipay kita utiakan ikiripes, may Australia.

0: Man, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know.
2: Kiki, may ba nakaritan ng ams o kakawang oroy?
0: Lego, ang ngayon, nakatiyan natin ng mga wind, na wind kikinay.
1: The Renewable Energy Regulation 2025, this wa, ibukin do kura-kura ayek teten. Puntuan na may buwakon the Energy Act 2022, aliasan kapatak yaran kabungan na akin na iroon na mitaw teha ka. Onto roy makuriana, iroon na mipota kin makuri, ibukin makuri, karikira kaya katimetuan kura-kura, ke misit, ni mangana aritab ibukin ka jairian, metararuan to kura-kura ke the Energy Planning Department.
0: Mendes wayo, o iringin kakawag, pa ina nata ta iroon deputa lambda, nabata o business, narabata ika warinagi o communities, o tabo ni makurina, narabata naro ni kabani, pati kayo ni pia iriyo, ibukin ka pungunan, taigan kura-kura, ay kaati pia bani. Daran to kura kura mentai, to kura kura mentiang, oh sabi wariki. Ari yon na mo tenga to wot kura kura ya. Pa akapeni ya antiswa, pa anariyan to wag muya yun de mise. Ni mangana ar de Energy Planning Department.
1: Ya na bete swa yu, o wakapeya ki wame tenako akiana makuri karikira ki yon kura kura ay ka. Aki pepene, pa anariyan karikia ki na akiya men tapo ni makuri. Patan makuri ya to kura kura yek pepene, men karikia na yang apai ki aya license.
0: Nan na kilan na lente swa yu, o yay makan te pote ki na makuri, ikatikutik yon. Kasuan ko yan nage agi na kanuan te suayo. Yang man!
1: Kampunan dita ki nakon na visin mise na wante makuri inte taribon nampa.
0: Ono wa tenu wake, tenu wake te wana wo wake, a isua au wake, wo wana wa, to wana ruewa wo wa. Yang man!
1: Kende ita ki nakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
0: Andaba, ane mayroon de sakura bok, de mise, wapeng man!

Mae'n amdab yn y gongram ei eio, mae'n ei rongrong ar y dan bo bod o'r gongram i ond mewn i effe mae ti'n ambyn nain. Ar y dau mwyn gai i sŵ ar oed y menys mwyn wan o'a. O'i yw ta wan gan wan tebong i bygyn dei nga bong ei yw ar ea daw roi. A sa ta arwm i'n agon a be, mae'n gadan o'a dan o'r gawaki. Ta wan gan wan tebong i bygyn diawn o'n i giribas me baan a be'r ea daw roi waki. Ni tira ni mewn gai gair a ngaina. Bygyn ngaina tebong ei eta gan me bong. Au wan te petem ba wanga wa bi ma no wa te pa yari ki e te me to te nang bua ka a me meren ro ta te ono ni kire pas me pa na pa taran te ono ni kire pas me pa na pa no ka ni ka ro kwa te wa no wa te ta pa so no wan te petem ba taran ma kin me bu tari tari te ngai na yu na ri nga si ta kara wa pe pe ten ta pa ta pe wa taran te tai ri ke na roi si ta kara wa pe pe ten ta pa ta pe wa Tiang ea pipi te anume tua tau, mei mei eki mea eo ni pirina ni mea ua. Na kon te pime ni meo te noot. Taari ene meripu. Tara anna rei muina na wana inginang tau tana ni karaua ea pon tau mtapata pe ua. Tiang ea mea tua tau, mei mei eki mea eo ni pirina te puina na kon te pime ni meo te noot. Taari ene meripu. Tara anna makini mea ape yang, ke tara anna mea rake ape yang tarawa mai yana. Tangaina iyo te wanangineng tautana te karawe apon taun ta apatapewa. Tarante tairike na wanangineng tautana a ni karawe apon taun ta apatapewa. Tiange ya pipi te anume tua tau meime yek meyo ni pirine ni mewa. Na konti pime ni mewa te noot, taari na roya ni meripu. Tarante reimuina na wanangineng a ni karawe apon tau. Tiange me tua tau meime yek meyo ni pirine te puina na konti pime ni mewa te noot. Kona antoka na konua pui te noat, taari ene merepu. Tarani kuri ara nuka pe meme. E na wana inang tautano ane karaua e pepe ten tapata pe ua. Tarani tairike na wana inang ane karaua e pon tau un tapata pe ua. Tiang e metua tau mei mei ek meyo, ni pirine te puina na konte pime ni meo te noat, taari ene merepu. Tarani reimuina, e na wana inang ane karaua e pon tau un tapata pe ua. Tiang e metua tau, Ke tiang e metua mei mei eki meyo ni pirine te puina na kon te pime ni meo te noat cha na kona antoka na kon wapui te noat. Taari ene meripu. Tarando nou stapi te uia pirua ni kunau. E na uananginang o ni karawe pon tau didarikin no nous me tapi te uia. Ni kirana na uananginang te utana tarante tairiki. E na uananginang o ni karawe pon tau ntapu tapi uwa. Tiang e metua tau mei mei eki meyo ni pirina e te puina na konte pime ni mewa te noat, taari na meripu. Tara na reimuina e na wana inango tapio wata karawa e pon tau. Tiang e metua tau mei mei eki meyo ni pirina e te puina na konte pime ni mewa te noat, taari na meripu. Tara na no toa tamena warore. E na riringa si ta karawa e pepe ten tapo tapio wa. Tara na te tairike na wana inang tautana. Ani karau e pepe ten tapa tapio wa. Tiang e ya pepe te mei mei eki meyo. Ni pirina ni mea wana konti puina te noot, taari ena roi. Tara na rei muina na wana inang tautana. Ani karau e pon taun tapa tapio wa. Tiang e ya pepe te mei mei eki. Ni pirina ni mea wana konti puina te noot, taari ena roi. Tara ni pahana pe tanga ina iu na wana inang tautana ni karau e pepe te tapa tapio wa. Tarante tairike na wanangineng tautana ni karawe pepe ten tapo tapio wa. Tiange ya pepe te mei mei eki meyo. Ni pirina ni mea ua na konti puina te noot, e na rikirake. Na konti pime ni meo te noot, na konti tairiki. Taari na roi. Tarante reimuina na wanangineng tautana o tapio ua ta karawe pon tau. Tiange me tua tau mei mei eki meyo. Ni pirina te puina, na konti pime ni meo te noot, taari na meripu. Kawaina makaina ya isipong ina nongkai. Ai katautauan tiora mata ya pusi bukin kiri pas me pana pa. E kantan ngaki pa ya tapen ya pus tarin te inga po ngayu e kantan ngaki nukurain dia tana. Te wana te semari ruai wa wanua te mita. Wapui te menisi na kon ruai wa te inga po ngayu. Tiora ngkane. Wapui me wogo te menisi na kon tenu wan te tani me ontai. Derinano te wana te semari tenu wa wanua te mita. Te ia pusarei muina ngane wapui maono wa te menese na konte puina ante tairike ayo. Die tana wawa te semare to wana ono wa te mita. Ane ta wane kan wante pong ipukin te ano ni kiripas me pahana pe. Sena nora ta wane kan wante pong ipukin te ano nraina merawaki.
Area katawra wakina pen pon ni mewang ke karangaina. Ipakin te pangai ta kane mepong awan te petempa. Karametuan ta kauring ke karametuan tiang ta kauring. E katau tau waki karametuan tiang nakon wapui men meo de not ipakin jaonon raina miang. Tikite raina meta pueran. Kanwana anakona ni maingin kene paka mangani kai. Ta kauring te imetua kakawong nakon te update men opisin tawan kanwan te pong. Te payariki, e menangkai te nang buaka te draft miangin te honan raina miang. O to wananginang areiriana. E meana ko yon te hono yu. Irarikin nane, o to wana te nang buaka a te draft e mena imeyakin te honan rawaki. Taran te honan raina miang o te honan rawaki, ni karokua te honouwa, ni wani ngapangin te tape se honouwa te petempa. Taran te raina, te ngayina yu na wananginang o te utana te karau e pontau, Mena kiri kakin te pakantai. Tarante te tairi ke na wana ngina ngwa tautana takarau e pontau. Ntapu tapioa. Tiang e metua tau antoka me imeia ki meyo ni pirina te puina na kon wapui te not. E na kon antoka na kon wapui meni meo te not. Taari na puaka. Taran na reimuina e na wana ngina tautana ni karau e pontau. E na wana ngina ngwa ni kakarau ntairi ke ntako anopong. Tiang e metua tau antoka me imeia ki meyo, ni pirina te pi meni meua na kon wapui te not, o ena kon ani metua, na kon wapui meni meo te not, taari ena puaka. Taran ta apueran, tangai na iyo na wanang nang tautana. Taran tangai na iyo ipakin ta apueran, ena wanang nang tautana ni karawa e pontau, taran te tairiki, ena wanang inang ni karawa e pipiten ta apatapeua. Tiang e metua tau antoka me imeia ki meyo, ni pirina te puina na kon wapui te not. Aina kon ani metua na kon wapui meni meo te not. Taari ene merepu. Taran na reimuina, ena wana ina ngani karau e pon tau. Ena rikirakiri kintairi kinta koana pong. Kintairi kinta koana pong. Tiang e metua tau antoka me imeia ki meyo, ni pirina te puina na kon wapui te not. Aina kon ani metua na kon wapui meni meo te not. Taari ena puaka. Taran Christmas se na wananginang o ni karau e pontau. Taran te tairiki e na wananginang o te karau e pontau nta apa tapia ua. Tiang e ya pipi te meimeia ki meyo. Nipirina e ni mea wana kon te puina te not. Taari e na roi. Taran na reimuina e na wananginang tautano te karau e pipi te nta apa tapia ua. Tiang e ya pipi te meimeia ki meyo. Nipirina e ni mea wana kon te puina te not. Taari e na roi. Taran kantun tengai na iyo na riri nga si takarau e pepe ten tapa tapewa. Taran te tairi kena roi, si takarau e pepe ten tapa tapewa. Tiang ngaya pepe te meimeia ki, nipiri na ni mewa, na konta pui na tenot, tari na roi. Taran na reimuina, ina roi na nginte tai. Tiang ngaya riki on na pepe te, meimeiang na komeinu ku nipiri na, ayakia na konta pui na tenot, tari na roi. Kawain na makaina ya isipong ina nongkai. O ika tautawan tira mata ya pusi bukini Christmas. Ikan tanengahi bayasan ya pusi tari Christmas. Kien taini Christmas wapui meten wate menisimin ruwaiwan tayi ngapo ngayu. Esana pendukun dietan atau wana desimari haki ya isu wate mita. Tira isu wate menisimin nawan pakantai. Terinan wayake desimari ni mewa ruwaiwate mita. Te ya pusi ngkan nereimuina tepuina te menisina kun tepuina. Na konte tairiki, dietana ayakete simari wanuwa ni miawa te mita. Jora me te yabusi nkane ipukini kanton. E kantani ngaki, te yabusi kanton awa te minisi muinte pi meto wana. Te ingapong, ke rimin te ingapong ayu. Te yabusi kantani ngaki dietana to wana te simari te nuwa wanuwa te mita. Jora wapui mewa te minisi muinte miawa ni pakantai. Terinan wa yake te sumari wanuwa ni mewa te mita. Te yapu sarimuina na kontea wa te pi mewa uwa.

Ara tai mong kan yai tera roi wan wa yon panan meo de fa mai tina bai nain. Ai kana kau ring kong arin bon ruai wan tai nga pong ayu. Sena kunan menga wa kina kon nara wa na pen kaha ki pusare meten nanam program. Te kuna kia tangira ki pa anakatanga ki on meo de fa ina nan tai nga pong ayu si men. Rokon te te pupusi na kon nara Facebook page PPA Maori FM 89.9. Ngayon rin tayo nga po ngayon, kaya pene ara katanwata kaya tangira ki na ko iya. Iya ito wan ara katanwata rin tangira ki na ko na muin duway wan tayo nga po ngayon. Ngayon rin, tira na ko kanwan te tangay na iyo, takaan tani nga pa. Iko iti sa makurian ito ako ang ngurang kay menipiwam. Iya ina pangin te tani nga ruski at takaan tani nga inanan tayo nga po ngayon. Me, natin meton mendaw studio ikain pun tayo tanak ko kautan. Kautani metam, nganakim de merurung ina nante mga kaitaran spangam nam tapa na magure ka ako kukuro. Diki, nakoyim kaya na ko waki karawan na kutte tapim mes pangam, yan may ngam tayo nga po ngayon. Daitan di kita itapanan ka kameuri, asa na kameurang kanyan takura na yung mayna, apakaray te kao merungurungurung.

0: yang oia, nte mene sei. Te mene te mani o te aine, ai ka arangi ni kina aki, ai a kainu ngā kānda i ausen mea ka aki tuki ni ka kaunteha. Ponda ke te pōndanu i mere naia. Nte taino i ataku negere te aine na konte ware te mani. No, nke ponu pū nkoye, ya ponu ka pō isi ni konate. Ai, wea kwa ni keha te ware i mentako. Neiko, nke ponu pū nape nkoye, nda ponu ka pō ngana nape te pō isi ni nanya na koyemu. Kwa taia, te kāngangan tiwa nāpea yu, ya ki kona antuki, pae te ime tuan taina ko imerena yu ametan tatapimeni ya nako. Hapun tara mūsuwe warireke, awa mūsuwe pupura. Hapeni nako roi paini kapeni ni katua taina nunda mūsuwa kani. O tira arun am kawa, kainda rikim, am reire, kito am tapu ni makuri. Kwa taia, ayapera tipitipiki, harisa kituki naranda para pare tais, ikura kura yei maisini te makuri ni pekapure ni tiwa nāpe. Ikangan riki ane. Ibu kena kesana pun dia inrau nara paritais. Orang aira semangat pun keraya, pationi kamaraki. Orang tak kiri di payah diri kira kira merenaya ameta, merenaya karu menasia, merenaya tanga, merenaya res mekatiye kaka kokoro. Iu tapan ini kira orang nape iu ni kahanga kaka kokoro, merenaya tepuatan nameta. Ibu nengke angin ameta apun rota kente meraki, me apun kantani ngayane pe bantu kente tay. Aina reke irouia te rau ni kuaua. Mepo ni ngena penki ometa ni kapeni aangana ki te mani erawata. Ya kapupuraki poia na ya makuri. Ayeriri ya mwanti tamerua. Mekia tautea kairangin tamerua nape. Mesipunti imetua nape ni kaitara meka anganga imerenara ntatapi meniranako. Ni irikireke metiaru ni kakaukuruaki. Te kairiripei. Aki yuri mekina ya roora. Te pekantang. Au aki ante ikakaparapure. Awan ya rentin kahangan rona payu em wante pupura. Ngayari yesu eroko na kuantia pe pena wata tiroi. Honu rui o ni kahangan ngay kakakokoro ikai merenan temenna me temenna. May mai nana kona andegi rora tirau ya kororoi. Home andegi rora titangira ya kiasana na koya nasira. Kaina pera. Kain darikira. Ni ikutake me ometa aki ya kakakoro araries merakati ime ngayia. Wastipun tangiria basna na mekina muatia kakin tangira anja na koira. Meiron temenna. Awan ya bukin rokon Yesus Kristo are ekaroya, pa ina kota na tangira na koira. Hiru ko pa ina pusmaira on ka para yara pure menara kairuana ko, pa saong ani kaisi puwa ki na nun tirau ni kuawa me te sakari kira. Ewar, konoria? Sipun ko nana pa ni mea ka ina nun tirau me a meta ina nun meura. Ngayarin te pongei a kau kananom. A pusia Yesu pa ina ka para yampure menam kairuana ko, on pa ina nanom ni katua pong, njero pa ina konani moana pitakini meum, Poyanga ni kona ndeke tirau ni kwa uwa mea musu o ametana kwa inanonu meo. Yangu iya, ndi minisei.
1: I can do all things through Christ who strengthen me.

Menam tapa ne kong orang meyai tapi meten orang engkau itu menesti main dua iwa. Huarate sa ngora takan tari ngapa ya sandoko. Pupusi na kong narapokin tayo nga po ngayon, okay? Man, tatayo yun, nakaukaw po ako. Kina kaukara Facebook tayo nga po ngayon. Kanaroon na pa iya ikanwana. Ayak na kwa na pa. Tatayo yaki man. Sina, kakameho rin kinta pa kora. Inanon tayo nga po ngayon, man na studio ikay. Auri nga, are siwa akin kayo nara meten na ng program. Kunan mariko tatang iria. Niria na kime. Teka na kaya rongorongo na inanon tayo nga po ngayon.

Ayun ka nila, te harap po si Reko, sinday nga po ngayon, kangay te ka na. Mewri FM 89.9 day nga po ngayon. Ya po si ito ko na re, this is how we do it. Mewri ka in the solid base, pa na kaw nga kanwan na ungay na yun, nungungurayay. Kurara pa tikiroin ko eh. Kuna mewri na pantay nga po ngayon, kaya si kaveru. Nandamta pa nungungurayay yun, ayun ka na kunam, are ko tangiriya. Nikanong rakin na nikakamayo ko yay na nante nga po ngayo. Sana norang kanya ko nante. Arasa pupusi ayo. This is how we do it. Iroya kainte solid base.

0: Yona bangkane te to wana ra pobusi meuri FM 89 ya pobusi katangan te kuna are kana kwa kaina pasenang ka kukureira on katike roi ranga ira tena sene peso ai sapa na tai roi penang te pete pom yona pera peso korapa manam tapa ne kongora me yei ya ayong kan ne kuna mare kwa tangiri ang koya ko kana kwa kaina
1: I can do all things through Christ who strengthens me.

Yo na pete he tawa na ka ngai te te ka na yo me uri FM 89 wata yo ka ne katanga te kona re piken peru pasana me ora ngora me ka ni me ngara i kai yo an te me ken peso kora pa au te kiro ai me nam tapa ne ko ngora me ye yo yo ka ne te te kona ro katangiria ko e te kieru kia toa te kiro ai ki me ka ne yo kona

Iyona pete wana rapo pusi kanga ite akana iyo. Meuri FM 89 sa pusi ko pa kwa katanga na pete kuna re kunando no toa ipuki ana sirai kai aika mete aika ana mete inda ponga iyo na yare ire ngon dira pe kau. Menam tapa ne ko kwa re isira me yei waiena ayo ngane kuna maru kwa tangiria ipuken tei ngapo ngayo. Tikiro ayri ki maikan.

Oh, iyo na bang kan nte te pupusi ere ero kona pende inga po ngayo ka ngay te akan na iyo. Me auri riki ta iyo kate kona re koron tangira meiron ta ware Brian taki. Pan na re tariki ongongorao meikai ni ka ungai ni karo anta peo kora arapa te kero inko iriki. Men nam tapane kore itai me ye inko ye kaya chi ka veru ayo kona mare kwa tangiria a te kero iriki meikane. Koron tangira.

May uritikin tayo nga po ngayon kaya kwa ngungra na kung nara program ayo meten na ng program ayong kan eh ara pupusi na pati tawa na kaya ipon siya na may wada minis kiyon tangirakin te tako na ilaw na ra sa pupusi rakapanya na pupusi ayo kaya rangin na papakikuna na kiyo ayong kan nara ipon nara kapanya na pina pupusi tayo nga po ngayon takanta ni nga pa kuasa ni kukurain ko yan ko korona kanwan na rahawan ni kakakipo sa iyo. Kaya niya kiri kamtay, may nga pontay na napayo na kontay nga pong. O sana kapanya ang kanyang urahara na kung ara kapanya ni katikiro ay iyo. May uri FM 89.9, yapubusi ko kunan to ito nga pauro na namuan didikipa sa naka may uri ng ura day nga pong ngay, kurapa o tikiro ay. Mandam tapan ko, kwari tayo may yan ko yan ay pietime, ayong kanyang kunam aripon kunan na na didiki ito nga pauro. Titikiro ay dikimekan.

warna ta kan tani ngapain aku roy kan wante ngapa ngayu men araku angurate meten na ng program ano pun tayo na na payo na kunte ngapong kayaan tanan may udi FM 89 ero kumanto kinangkay pante takay tau di kepas na ko MT meto ang nungungram kaya na kwasan roro ni damen nam tapay ka ako kukuro kaya ni ero kwam katikiroy ki tayo ro men na mga pun kunan ka na kwa kiyang pupusi kaya niya kiliketay na nakonte tapakan tayo yo. Ngayon rin naman tapo na kung ura may yay, ipon day tanti kita tapanan ka kami uri na kuhim, tesa ang ura, sina, day ta ang ura, meto wana rakatanwa tanda nung kawa, kaya riyatang irakina ko na, day nga po ngayon.

Menam tapa ni kong rame yei, tei nga po ngayo, kay, pesa na pati, taka kam makuri ke, di ki yon, te, te tapa re, kay na ki yon peso, kay, pukin te, karipian tayo ni po, may karangin, ni kakame ako ke, a ke, ay kuwa ko na, nakamay nga ke, ay re, te, takantani nga, papa ki pa, kupuntara na pa meurim, may kan ne, kuya ko, kami nante nte zone na reko kware ke yai ke reki pon peso e panin takan tani nga pa ko narangin kawa kina meure mina nante kare po yan tayo ni pom ake nawa kina nante po ngayo ay pante takakatikiro ay reki men nam tapani ko akong rame yai pahina te taratara roi ke kawa kina meure men te kare po yan te te po mare na wakin te po ngayo. Ay re men nam ta pa ni kong rame ye yan na pon wakin men nao studio ikay ni kaunga ko tera pa na kunan na kurain na pakanoan amu ike na yo.

0: kanako pras na wim, kem kanako kay nga pong kima ni mesum. Kanako maningan ni mempasin te pong ina, ake te kanga ngayay. Ko kay mga muin te pong arimina. Nang kanayamay sampong ay kakwaki ni mempasin. Ang kanya, inapaya ni mga dikidake may sinti menin norek, inanon rapatam. Ngayari lang ni kakawat, uringan nampay norek. Ako nakawara ti klinik, kentap nanay pay norek, ibuki ni kasiyan nampasin.
1: Huwag tayo, karagi totoo kita. Nanonon nakatimbe to ako pay norek, inini punyakin na siyo.
0: Heng, sikaw mo ko pa ko nakatimbe to ang pasin, tapi huwag tayo na makay na inini punyam. Sinaswang ko amtay nyoki, kaya na mga punikarawa kiam suswan nyokim. Irangin ni kakawag katime tuhan ng pasin. May sila mga po ni meroro akin na, hindi tayo yara kuno akiyay. Masaway ang kakayat na kabinin ta merwa, ni pepeire ipukin. Iwaraan?
1: Oo, irang dara pa. Irang di kiroy yan. O ya, irik yang ang datuko, ay kasana kuno ang koroy, ibukin na siyo.
0: Iyeng, siriyay na ibang daraya, pa inariyay na nganagin na sim, tesim datuko, ibukin te pepo po. Hindi pong, harikumuan ipong niyay. Irangin ni kakawag pena isinagin na sim inanunung apimea watiawa imini pungim. Ntiyaro pena makuri roy. Irangin no maka on tutoko teis ng kanayanganak na sim.
1: Nanuno kaswangay pangkanay mo ang detena soya ni katuwa pong nunga pungiw. Panan nanganak na sim isinan tutoko ntipong haribong niya yay. Inakili akagin kanin tipiya po po na sim.
0: Iyeng, tipayin na araki o teis ng tutoko. Arangin no maka on ni kameramero na kuim na sim. Awangan nasim taka pianyan ta merwa ni kantani nga pena ikawaira ke mete merrum na ke te bepo pu me ora kin te pakato irona
1: ko pesin daba te tokta erang ni pu pu gam ka para para na ko
0: mayan korang inda ara bari kin nam sira kin kani kame ta ap me ya iri kan sira
1: me te tai ayu aya kan wa kan opai nora ki pa yong ni makuri kamen wan nasu nan te bepo pu na kata yan ni au basin ni ka tua pu Kataraya nape, pena ang anak na su, isinan to tokon te pong aribunya kiyay.
0: Awan, Roy, inang tameroan bepeay riyan.

Na ko yung business kampana po tayo naro anak kampana na ko tayo tayo private sectors o ibon o metan kape niya kaya kapungan na tayo kapagmani online kaya karaimani online kaya natake nara na ede internet banking. Ipupuri office in the tax or the custom ni ko sa paye ay bank account aki ako na ni ko wari kaya rin tama man ang anak ko na office in the tax si payriki o the custom si peso. Abun ko kagoro anak bank account the tax. Ibukin tayo kapag tax may anak bank account the customs. Ibukin ko sa nakuha ni ka ako man the ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account the checks arenti account ki dipes comments dash sweep account o nampan di account to wana din wano wa awa to wana ono wa to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakuha nam ka ako man the custom ayo ka para paran ana bank account the custom arenti account ki dipes comments dash custom sweep on nampan di account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia terapeka iria na tay main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ke khosna kon ka home and support to wana kubunge na tam tin nampa ke am text identification nampa kona bun me ata tara betira te text ero kona kapaka ke ni kai sakia ani ibukin teririkira oira woroi te mai sena ge ni kapaka karom karaimane otare pe apun nesroi eran te accounts me nampan te accounts ero kona karaimane na koyai kavakin roi bepan ke mi nam te deposit slip ke am transfer confirmation akaru koi na kon no te sente text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kosina kon nam kapo kakawakin karukuan mi ng online payments kay transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapakaman ng text na opisin ng text meta customs. The one imontay na takyon makuryaki ang kapaka-textan ibukin ng sinisin ng text kay ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente port. Uuway na puno ko na na penwe ako ng nga deliposyon kungurungan ang text kay kako wake ang kwasin ako ki mente port. O tinuwa inakawakin na kipatayan tawan mi. Kana ye dike makan sira kini kame ata tari ki yon na ye bank account of sin the tax na the customs o data kime nam pan tarapun ke email na kon nai kai tax number daripun isuwa awa kya wo wato wana wanua akia onowa ke isuwa wo wa kya wo wato wana wanua akia onowa ke isuwa tenua kya taburu tenua isuwa ke obisin the tax na na head kwata ipairi ke isuwa wo wa kya wanua to wana ni mewa onowa o isuwa wo wa kya wanua to wana ni mewa onowa mangan the tax ari London ikirisnes ke email na kon tax at mfeb.gov.ki ibukin the custom daripun number isuwa ni mewa to wana wo wa onowa ni mewa tenua to wana ari peso o isuwa ni mewa tenua wanua to wana wo wa to wana nagway wa mangan ta customs in London ke email na kon info@kiribescustoms.gov.ki kamrapa mayroon te kamisina nte text.

I'm the DJ Prescott. May I not know this, I promise you. Naratay mong ngayon, may ude FM 89.9. Ay, wapu yung may uwa, dami nising kaya, ay, pura ay, tiya, watapi may uwa. Ay, kanikaw rin ko, dito sa ngra rin po, tapi may uwa, ang tatawa na wayo. Kuna mga tawroin ka, may uwa, may. Rungurung, ay, pagkinday tanong ngra, ang tatawa na wayo. Naran ako punta tanay, yay, kaya, pero rungurung, ay, kapo, Aki ate ime to angkai ni katawrawa ki yon perung aki men anaru ni karikirung rungu panan ki depes. Ay di terano ko kanuan nam katawan o megan yang koyan iyan ni mengam. Takantani nga pa yan ako kain te tekuka ta katawroi main te. Tio kiri ka aki ni katawan o ki ro yami koraki ni yiri roma o tewane roma ni yan ako namakuri ki. Koyan iyo kong rangkai me yon ni peom teka me yon te pas. Kona meo dinaran ta meru ante tan me yon tayo yu. Saksi ngayana pa ang kuya nisa na nakunta pa mayo toy ti onan rai na merawaki kona mauri na nante tetawa na wayo kwa uwa ta pa na pan ke rimo ta ina pa mki o kai yon kawainan popo tetawa no na te imetan po nika kukure may kai nikuna ika renga renga na kuim ake nakunaan ka nakurawa kanwan katawa na wayo sina kakamaura rikin tapi kora auri na rinne